pasangan pelor kadangan pelor. Pelornya kancur manja di air, pelornya kancur manja di banyu.

cebung pelas pelosong. Lepai anglong singa bungkan, ayo siapa nak hakon? Akulah bini-bini.